Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.